little kid. Ag ra fe hain agus easy does it. Gama taka ag an top 20 ag an buinta seo a chorita agus pisa ceol even dag sa reig agam tiaf ag ra fe ha dirach lorach eishtamud le ceila. Lenar na mori.